chuông gõm puông sang kiang tiga nghe kudri ibu kebatan sang dekasih nang rampang bungai si ai tu kebaranti balat ngamal saya.